sa ishu che film parfi ka sunidhi chohan ning papun nesim samasa na sa ishu che film chit chor ka tushar joshi sim samasa na sa ishu ta che film ek me or ek tu ka benni dayal ning anushka manjal nesim samasa na sa Nono sibining kamkhali chi chi lirim rak rang sibining kamkhani lenga chi akashwani itana kari le yeshu su nana hindi ke sirju ning shu inji ke sirju sibining kamkhani chi lenga chi sana sa Nono psi lenga chi namin ngoto namdhar lirim chi kutu imbur eche men pitsirin dun rupsi chuje mirak namdhar gorim lenga chi tsamito imbur Nono psi lenga ning kamkhali chi chi kiyong nisul kiye tenshwa manang Manpuka Shususana sa Nonopse Lenin Karmkali Chilin Che Tundek Lerim Trezen Lapse Chit Samito Yimbur Nonopse Kuro Che Namin Ngoto Lerim Sita Sana sa Eche Nogwani Naadik Lerim Ni Chuzegur Nana Manpuka Shususani Shuche Hindika Shusu Samito Yimbur Nonopse Kuro Che Lerim Charuka Chuzegur Nin Karmkali Che Shirin Lerim Sana sa Eche Tawang Gumbak Lam Pimpasi Kristano Lam Chibak Shidan Samito Yimbur Norup Tsinis Che Akashwane Delika Rilea Shusu Nana Hindika Seju Ning Shuk Injika Seju Tsinis Nang Kamalenga Che Sana Sa Lirim Kramin Prasaran Norup Tsinis Nang Karma Chi Che Tsinis Nang Karma Kali Chi Che Poji Bheyong Kali Film Sangit Sana Sa Eche Hindi film ka ksamu kashi samito yimbur. Nonop tsinis ting karma kani lenga che Akashwani Irana karile yeshu su pradeshik samachar. Regional news nonop tsinis ting karma kani chi che. Kekab ka ktuelu nonop tsinis ting karma kani chi lenga che sa nasa. Nonop tsigi che lanje itabasi wasa prajekyo ya tude nangu samu kashi samito yimbur. Tsamudrendu seju tsigi ting karma kani chi che. Sujitning kama kani lenga che samachar sandhya Siddhugu che News 8 9 Siddhugu ling kama chile che Naad nabdik lirima kyuche noba nang hindi ka samito yimbur Noorab Siddhugu ling kama chikro che Lungting ka tawang nagok lirim bana chasato yimbur Lengina sadata lirim sira ka Nana dish ning shuche nagok lungting ka tawang lirim ning chuzakur shususana yimbur Lengina utyab ka dishik lirim sira che tuidur Akashwane tawang Lanje tsama nubdik chuzi Kroning karma chi wang tazani Tadisit tijik Lirim charuka hindika sa nasa